0: Wait.
1: Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana baweddeyo bawe soda wechupa abasigadde bawe soda wechupa ako tebaagala bawe wechupa bawe.